0: Awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donku ukoro linko sankorota. Awi siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walsa ka sega mauka nusongo ya deba walsa ka sega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka geleya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka bara bele ndorema nanzara ka oku comedian we humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi se ka yele so roson au dan se bi vansi duma keneka obi nu yere balite to ko obi nu yere ira walsa o ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun kono nana.